sa na wa ka no wa wa se mo se sa me ka me bon e che wa wo ye no pa po e 1 e 2 e 3 e 4 tobo enyu me ya me de pa na na me to wa ha na de e me de no se en fa o se we are seeking me won baby e me de no se anase o hi ni. That is why we are all here. If ye ni pune dia ma obia and kanka one hour one hood stream and no nyame banam no so and on ti fa o ha ni na bra fa wa mani we ni na bra kwati botan no so e poa wo tsre na wo tsra die e poa e yimo Ebua enchanemo Ebua ni ding ding Jesus. It's your turn to say

ayayi na mi ni yi bo ma dia ma mi yi me so so pe pese mi nyere kan ko so fa to me so mo mo sha sa dia waiting na bishop yi ba se me papa grandpa dia onu en nim se de bia me tete no papa ya invite me program bi se eya invite me wo ka se se manya ni se ya and come in to me and nana nsa but because of the microphone ti me break